0: alquran xat de mo nek ci dëndam wax bëd yalla
1: ci yalla
2: kon day dëndu
0: ci sax nek ci dëndam mom rek lay dund nak
1: la ilaha illallah
0: aw ñoo ngoy ñaanal suñu borom lafal ko tek te defal ko xewal ci salawan bawal
2: ci ñaan Muhammad amin amin
0: amin bi jazal xatim kay defal day rek suñu borom defal ko di ndax ab yaram maté nako de wax deug yalla ko am ay teejin la wax deug yalla
2: alhamdulillah
0: aw lepp lu mu bëgg ci xass day daal yalla nako suñu borom defal
1: amin ya rabbal alamin jërëjëf
0: aw ñoo ngoy ñaanal yalla daal ñun ñepp ñoo ngi tontu ko degg wax deug yalla
1: alhamdulillah
0: aw wa sam gep kenn neewul wax deug
2: ndaysan
0: ñoo koy ñaanal suñu borom fu mu bëgg egg ci xass day rek suñu borom ay
1: rek leena soxna may
0: waaw
1: soxna may
2: soxna maram
1: soxna maram
0: waaw
1: léne bu ñu amé jankat bu melni yow kaddu gu neex di jang di ngi koy faxe fu ñu toll diko siage ay caisse nene bu ko defé muy gën di man di gën neex baat rek
0: hein
1: mané su ngeen amé jankat bu melni wax deug yalla neex baat bu radio sénga contane bu jangé aw nga contane su ñun dëkk ak mom da ngay jënd ay caisse nene tablette nene diko dox adé
0: lool mom ñi lan ko nak mom wax deug yalla fu ñu jangé rek num ko jowé rek da ngay contane wax deug yalla
1: insha
0: allah man naay doono la ci mom daal
2: c'est rabulat koku di wax non sama grande sœur la ñoo bokku ñaari wayjur
0: ni ngay jappa doono la ci mom
1: ni nak
0: pitti bu naawul jaaxale bokkam daal mo nekk ci mom wax deug yalla bu jangé daal wala jang bu jangul daal wala jang
1: kon nak man naaw ndax bu jaaxal ken
0: ndaysan
1: la la
0: jëru jëf sant nañ la ni nga da nek ci mom dem ko lol nak bu ko dul xass day wax deug yalla
1: alhamdullilah lu werna
0: waaw nim koy dindé ci ndéd mi non la koy dindé ci kër bi
1: wax deug yalla werna
0: waaw kon da ñong koy ñaanal fu mu bëgg ay direct sun borom ay gëré ko ko
1: jissan
2: bi jé amin
0: xaar ma jox la sama yaay
1: ay jox ñuko waaw
0: mom mi ngi ni to ak di téwlu
1: ay jissan bismillah
0: waaw
1: assalamualaikum
0: assalamualaikum
1: alaykum salam
0: Seigne Abdoulaye
1: waaw
2: dok moy sama waji
1: ko diyal la ilaha illallah ci yalla
2: bisane
0: naka fofu nak
1: fi la ñi ngi ñepp di sant yalla
0: ma yene gi ci jamm
1: bu baax baax la ta dañu am gan mo tax ñu nekk ci jamm
0: sant nañ bu baax baax
1: def alhamdullilah waaw nako yalla yok tabarak seigne fall
0: len ñaanal jamm di sax ci yeen jamm
1: amin barak sayyidna abubakar sadiq sayyidna am
0: na yalla bolé jamm bi sax di and ci xewal ci yalla barak cheikhul khadim
1: daw da
0: yaay mo jox mako
1: min lay deg sayyidna
2: ma lay deg
0: waaw daw da
2: okay mbay
0: ah ma ngi ñi de fi de di la dege rek la ñaanal jamm
2: alhamdullilah
0: yalla la yalla sam ci ar la
2: amin bi jay sayyidul khadim amin
0: yaq la fa yaq yebbu
2: amin amin amin amin
0: yalla tay ndam yok tay xewal gëna baawa
2: amin te ngeen fekk
0: lepp yalla ko ron touba dig na la yalla gënal ci bi yalla la sam
2: amin amin amin amin
0: li nga bëgg ci xëc day yalla na la ko sun borom mo tuddi
1: amin
2: bi jay sayyidul khadim amin
1: di waxale
0: ne tax ci yoon wi rek
2: insha allah
0: sama fan yu guddé di nga yegg de te no nga ñaanal fan yu guddé
1: amin amin barke aw ka di
0: tok yalla yegg lu yoon
2: amin te ngeen fekk lepp
0: lu fekke lepp te barke cheikhul khadim
2: amin bi jay sayyidul khadim amin amin
0: okay njaay jëre jëf kontaan na ko
2: sera bi lat koku moy sama wajur bu jigen
1: mo tudd nan
2: mo tudd soxna mati
1: soxna mati
2: soxna mati la
1: tudd ci yalla
2: nongoy ziar bax koku moy sunu wajur bu jigen nongoy ziar walé bax sunu wajur goor ko ci kër ga
1: waaw
2: mbolam suñu magé ci kër ga ñepp xalé bay wuñ kan
1: wa amna kum lay jox mu né wa bismillah ñu lay déglu koku
0: am da bu
1: ha assalamu alaykum
3: Allo.
1: Wa assalamu alaykum.
2: Assalamu alaykum.
3: Assalam.
1: Ah koy truy ak fay wote señ bi, truy wa truy xamna ci ngay wote truy.
3: And
1: ñi ngi jamm bu baax di sante yalla.
2: Moy sama wajju ru goor.
1: La ilaha illallah.
3: Yalla. Daud.
2: Wa ga jenn yaram.
3: Ngay wonen ziaré.
2: Ah ñi ngi delo ziaru bax ñay.
3: Bi. Ala lu. Daal lu ci sama bi.
2: Alhamdulillah.
3: Yani yalla def ci taw ay alhamdulillah
2: Allahumma amin amin amin
3: yalla ko leer ko borom waji bi
2: amin bi jay sayyidul khadim amin
3: mom ñu yok lool lool ci ko
1: bay amin amin
2: amin way amin amin
1: amin barak sama mu sa tamba
2: amin bi jay sayyidul khadim
3: yalla sam mbolo mi nga andal
2: amin way amin amin amin
3: lu bare
2: amin te ngeen fekke lepp
3: yalla yok xiyol yep
2: amin bi jay sayyidul khadim amin
3: yalla yok rebo yep ba nga yep
2: amin amin amin amin amin ayen bi jay sel khadim
3: akay
2: ba akay jerejef njay jerejef ndaysan Abdoulaye Hadj ñoo ñu doon woté ñoo ñu suñu wa kër
1: ma ngi di sant ñom ñep ñu soxna Mariam ak Serigne Bobu genn légui
2: ndaysan
1: soxna Mati Bobu ak Serigne Bobu genn ñom ñep ñu ngi di sant kon téléphone bi xamna suma jëlé kenn rek ndax 33 966 0909 liñu jërëlé won ci waxtu jeexna xamna ba dañu yëkëti tam bëggon na nga yëkëti ben xassida bi nga xamne ci ngay tëjé ak kaddu yi nga xam ci ngay tëjé kon ben xassida dama xam bu dang ko rajé so dang koy aw dang ko rajé so dang koy aw
2: ma aw lay doon
1: waté kon ma bayyi la nga dal di yëkëti kon sama
4: Magaluk Touba Mbake Magaluk Touba Mbake Serigne bi nonna magal gi bu ñewate na ñepp fex wajib khalifa te di ko jox Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake dunde
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake dunde
4: Cheikh Muntaka
5: Cheikh Muntaka
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake
4: modon wa modul mbake Magaluk Touba
5: Mbake
4: wa Senegal kailen goro jigen magaginaw kailen nuije Amadou Mbake yo Magaluk Touba
5: Mbake
4: Serigne bi non na magal gi mu ñewate na ñepp fex wajib khalifa am te di ko jox Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake dunde
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake dunde
4: Cheikh Muntaka Cheikh Muntaka
5: Cheikh Muntaka Mbake
4: modon wa modul mbake Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: jantum ganel la yalla def mu feng ke fenuna Cheikh Muntaka ke mam amul leer na gune Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Cheikh Muntaka kula raw amul jire wala nekul jire arab xam xam de ya ni ko fuf Cheikh Muntaka gwaya fam akbar giyem na ko xam xam xam be ak dara jam la jebalo ni magam Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Cheikh Muntaka Mbake
5: Mbake
4: Muntaka
5: Mbake dunde
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake dunde
4: Cheikh Muntaka
5: Cheikh Muntaka
4: Cheikh Muntaka
5: Mbake
4: modon wa modul mbake Fa la ilaha illallah Fa la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Fa la ilaha illallah Fa la ilaha illallah La ilaha allah la ilaha illa allah ya la la ilaha illa allah la ilaha illa allah ya la la ilaha illa allah la ilaha illa allah ya la bamel yul nyaaw lendem lole jeba fayse da borom ya la la ilaha

0: La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
1: Ya Rabb. Ya ilaha illallah. Yaw dañu zikkar sax mo gote graw ndiagami. Legui tay egg fiñu wara yekiti jotay bi rek nga xamna ne wax deug yalla bëggon nañu gëna dem waye comme dafa am ño andal ak lu la indi kon duma la fi mëna gëna tey te waxtu bi jotna bu yagg legui dama lay baye kaddu yi nga yekiti rek door yekiti jotay bi.
2: Okay, ñoo ngi sant yalla bu baaxa baax di julli wat ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di sant yalla bu baax ndax ku tambali agal war na sant ndax amna ko tambul te agalul té lépp sun borom la tabaaraku wa ta'ala ndax kaddu go yëkëti mu ag sax sun borom la neex kon ñong koy sant bu baaxa baaxa baaxa baax way di sant bu baax ak gërëm ñi nga xamné ñoy auditeur yi nga xamné ñoo doon téwlo émission bi fu ci way mëna nekk rek ñong lay nuyu bu baax di la siyara di la jaajeufal ndax fi neeku ne xamna ni guddina té heure bi heureu dallu la waye téwul ngeen dagg seen yité ak seen nelaw ngeen téwlu jitaay bi loolu ñong leen ci jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waye di sant bu baaxa baax suñu ñaari wajur yi nga xamné ñoo ci kër ga di la ñaanal sun borom guddal seeni fante won no kemaanu gudd fante ñom ba li yene ci ñom ñu yene fi ci non yalla mi nga xamne moy matal yene motali lepp di jaay cheikh al khadim way di ziar baax mbolem wa sam gep bayu ñu kenn fu way mëna nek rek ci doon tewlu émission bi no nga lay sant baax di la gëm way di beral am nuyu ak ci ziar señ bay jaay ñu firdausi mu nga xamne li lepp mom la ndax mo ñu jangal alquran jangal no khasida def ci ñun li lepp ci kon no nga ñaan momit yalla woné kemaanu gudd fante mom bi jaay cheikh al khadim
1: sa jangal yi nga andal ni sawu kay ñoy ñan ñi présenter mako wax am ni tuddu
2: waaw magi and ak jeuri ni kurel bi señ dambay
1: ah ke moy señ dambay
2: señ dambay
1: ah
2: moy kurel mohammed saw
1: señ mohammed saw
2: señ balé moy señ iliman fall
1: señ iliman
2: way señ omar jankay
1: señ iliman moy jité la ñu jakk ji señ
2: señ omar jankay
1: oh say dana ragal
2: ak señ bay fall
1: ah ki moy
2: señ abakar sa tamit ñi nga xamni ñewuñu ngir isijo bi ni mu tedde no ngi len di ziara bu baakha baakha baakha baakha di len jaajeufal di wax ni cyant giñ len cyant rek giñ cyant ñi tew rek non lañ cyant ñi nga xamni ci ko rek lañ bokk te tewuñu ndax ñi tew ni ño tewale ñi nga xamni yalla dogal na mënu ño tew ngir isi joomi ni mu tedde aha cheikh abdullah mo yewit no nga lay sant ba di la gëram di la jaajeufal wax deug yalla émission bi ni mu tedde ma sha Allah nga ñit ku baax di suñu xarit di suñu soppi wax deug yalla ma sha Allah cheikh abdullah
1: kon dama lay baye rek nga yëkëti walé bo xamni dang koy dañ la koy awu rek ñu jéxalé ko jotaay bi kon
0: señ fallu soorar bu magam ban naan maam laam bu faal la ni sa bay cheikh ibra faal la ngi nono cheikh ibra naan maam laam bu faal la ni sa bay yim ben gelal señ fallu soorar bu magam ban naan maam laam bu faal la ni sa bay Cheikh Ibra faal ngi nono Cheikh Ibra
3: lambu
0: faal ngi nono mako non bul ma fadde
3: faal
0: zorer bu mal
3: wala ga
0: non mam lambu faal ngi sa
3: sey welo ko
0: Cheikh Ibra faal ngi nono
3: zorer bu ma
0: Cheikh Ibra
3: ban non mam lambu faal ngi sa
0: mako non bul ma fadde
3: balai za fatula
0: zorer bu mal
3: wala ga
0: mam lambu faal ngi sa
3: sey welo ko
0: Ibra faal ngi nono
3: zorer bu ma
0: Cheikh Ibra
3: ban non mam lambu faal
0: moko non bul ma fadde
3: ay za fatula
0: zor bu ma
3: wala da ham
0: mam lambu faal ngi za
3: ba sey wala ko
0: ibra faal ngi nono
3: zor bu ma
0: cheikh ibra
3: ay na mam lambu faal ngi za
0: moko non bul ma fadde
3: ala ay za fatula
0: zor bu ma
3: wala da ham
0: mam lambu faal ngi za ba
3: sey wala ko
0: ibra faal ngi nono
3: zor bu
0: Cheikh Ibra banana
3: lambu
0: balen mako non bul ma fadde
3: balai za fadde
0: ay men zorer bu mag
3: wala da
0: banana lambu balen za
3: ba sey walo ko
0: Ibra balen ngi nono
3: zorer bu mag
0: sey fal
3: banana
1: jërëjëf kon sant nañ la bu baax di la jaajeufal di jaajeufal mbolam ñi nga xamna ñoo and ak ñun ci seen radio Gab FM 103.5 kaddu gu doon bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi nekkon diwanu Fassayit ngeen dara and ak seen mbokk Abdul Ahad Sall tay mu daloon ci jankal bu ñu wax Serigne Daouda Ndiay nekk fa wéca sam dañ leen di baye ak programme radio Gab FM Al-Qur'an Karim ji lañ leen dal di guggé bu subal jam ci seen jotaay bi di wax wala

0: mbokk bi rek Serigne Fall la tudd, dafa fatte benn valise am bu weex, valise 10 kilo yooyu nga xam ne dafa defoon yiréem ak yére soxnaam ak ay garabi doomam ci benn taxi 406 bu gri bu mu jële woon Madiana ca tableau bu gàtt, mu wàcc ko Daaru Karim. Loolu talaata woon. Taxi bi mu ngi ko jëlee fii muy ñaan rek, mu ngi ko jële woon tableau bu gàtt Madiana ca tableau bu gàtt, mu wàcc ko Daaru Karim talaata ci bëccëg bi. Muy ñaan rek taximaan boobu nga xam ne mooy borom 406 bu gri bi, kilian bi mu jële woon Madiana wàcc ko Daaru Karim talaata, dafa fàtte valise bu weex bu 10 kilo ci maalam. Valise bi nag ay yére ngi ci, waaye aki garab, garab yi garabu njabootam la. Muy ñaan rek taximaan boobu bu gisee valise bu weex boobu ñu fàtte ci taxeem talaata, nawoo Serigne Fallu ci 77 649 53 31, wala mu woote ci rajo ICAP FM ci 33 976 09 09. Lépp loo xam ne déplacement la, incha allah dana ko fay. Valise bi nag garab yeeku ci gën a ñor di garabu njabootam googu. Muy ñaan taximaan bi rek bu ko bàyyee xel mu woote ci 77 649 53 31, wala mu woote rajo ICAP 33 976 09 09.
1: KPFM 103.5.
2: Mat mat na bay ci rew
3: alam yaay dafa wax ne tayu mat bu xamone ko nit borom be ab dom da ko sukkal
4: de nga walam jaay di wax ni salax bukki bet bunt bant lukki batum
5: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julli di mbokki talibé ñu ngi leen nuyu baax baax di leen ziaré di jiddel ci neewé ak ziar ba Serigne Muntaha Mbacké Khalife Général de Mourid di ko ñaanal di ñaan njabot Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Khalifa Daru Mukhti nuyu Serigne Mamour Mbacké Serigne Mohamed Murtala di ziar bu baax Serigne Tanko Mbacké moom Serigne Mohamed Murtala maa ngi nuyu Serigne Assane Kadio Touba Ndiliki soxna ma Fatou Sirang fii ci kër Serigne Tanko di nuyu baax soxna ma Boussa Mbacké Tamba moom Aladji Fall ak soxna ma ay Mbacké Dendey moom Serigne Mohamed Murtala. Mbokk ñu del si waat ak yéen ci seen jotaay bii di waxe wolof ngeen baaxu ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Khat Sall nuyu beeg ziar bu jiitalee jëw ni kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Pape Sayar Mbaye day mel ne nuyu nañu ñëpp. Tey nag ñu fas yéene ànd ak Baye Cheikh Kandonga ca Touba Taïf ci rajo ICAP FM 103.5 ci seen jotaay bii di waxe wolof ngeen baaxu ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Khat Sall di nuyu Baye Mor Guèye mi nga xam ne moom lañ dalaloon gaaw bi ñu génn. Salaamaaleykum.
7: Waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu baax Cheikh Kandonga Taïf.
6: Ok Baye Cheikh Kandonga maa ngi lay bàyyi nga nuyoo.
7: Maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare te di leen ñaanal jàmm tey sàkku ñëpp ñu ñaanal ma jàmm te noonu yàlla defal jàmm def jàmm ci réew mi def ko ci réewi jurit ñi di barakat Cheikh Al Khadim barakat gars yu baax yëpp. Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu ci la siyaare lu bari yow itam. Di nuyu kilifa yi diine ak kilifa yi aada yi yëpp rek yàlla nu yàlla defal nu nekk dëgg-dëgg julit yu barakat Cheikh Al Khadim.
6: Danga ndéego ba pare wala ndéego ba
7: tey yaakaar naa du ma ndéego yaakaar naa damay ndékki.
6: Lu tax ngay ndékki tey?
7: Waaw ndéego laa amul tey tey ndékki laa am.
6: Yaa dégg.
7: Yaa mën a dégtale maa ngi leen di siyaare lu bari.
6: Léegi dama dégg olof yi di wax ne ku def sa bakkan iliman dana la julliloo ci jàkk ju la neexut may laaj ba xam nii li ñuy waxe baat beem déet ba noppi door a ñëw ci laaj bi.
7: Waaw kay subhanaka la ilma lana ila ma allamtana innaka antal alimul hakim. Cheikh Abdoulaye baat bi day nii la ko wolof di waxe nii laa ko yàgg dégge bokk na it ci baat yi wala fii wér cëng waaye bokk na it ci baat yi yaatu lool nag te bari ay pax ci biir. Baat la bu wér bu wolof wax bu ma nangu.
6: Bakkan moom mooy lan?
7: Waaw bakkan day Cheikh Abdoulaye xam naa sa laaju tey bii yaakaar naa ni laaj la boo xam ni am na mbir mbitti. Kon nag bala may tàmbali damay wax rek li ma daan wax ne ni ma ko xamee laa koy waxe nekkul ne noonu la ko ñëpp xame nekkul ne loolu rek a wér waaye saawu gisiin laay wax ne ma ko ñëpp nangul. Bakkan Cheikh Abdoulaye ni ma ko xame kàddu gii di kàddu wolof dafa am lu muy wax ci bakkan te am ay wuute wuute nga xam ne baat bii kon xam xam da koy firi waye xalaat ak xel yit da koy firi ñom ñaar nak seeni firin leg leg ñu dajé ci barab leg nak ñu xawa wuta tuti leg leg fe yaatal fe sewal leg leg fe sewal fe yaatal waye bakkan nak dafa am yuko wolof tudde bokku na ci lef ab chop chop nek ci kanamu nit nek ci kaw tuñam yi te def ñaari pax ngelaw li nga xamne moy genn ci nit ak duggu di ci jaar lolu wolof da koy tudde bakkan amit leneen lu wolof di wax bakkan lolu ay yeg yeg la aki bëgg bëgg aki yo xamne nit dana ko soxla diko wotal ci bopam yoyé wolof da koy wax bakkan bu fekke bobu lañuy wax nak bi mom ak cieur la manes ko laal ben ak manesu ko laal mom biñu mënta laal nak yakarna kon mom mom xeyna motax wolof di wax bobu nak yeg yeg la cheikh abdullah bëgg bëgg la ay principe la ab tollu way la lo and ak nit la nek ci biram nga xamne kenn ku nek am nga ko nga xamne sa yegu way li nga bëgg ak li nga bañ ak li nga bëgg dox jëm ak li tax nga bëgg ci dox lepp ñaare sa bakkan mom nga cey andal lolu la walaf di wax itam bakkan walaf di wax yar yoy yep bakkan arab nak seddale ko bemu tudde ko nafsu bemu tudde ko anfu kon dama japp ni nafsu lañuy waxtane mom nga laaj waye lajuñu anfu cheikh abdullah
5: wala fi dama ak ñu boole ñaari sant rek ñom tek ko ko ñi sant baak ñi su jess santo
7: ba sal nak lañ ko won def
5: mu dama laaj lu wa kenen de buñu bëgle na ba
7: lo wa ba def ngay wax kay wa mbakay luñu def
5: ñom ko dañu jël ba jital ko jël kan mi nga xamanteni tay mo xewon ne waxtaan ñu ne nañ ko baxal lu mu def
7: ñom dal balaji waro la jital xamna le ma ngi leen di siaré di siaré samay gambu yépp nak
5: nga xolu am solo muy niko arabé di wax muy anfu ak nafsu légui buñu jëlé bi nga xamné moy bakkan bi wolof di baxo wax ñu gis né kon day melné bakkan mom do né nit rek ko am way nit da ko woté lég yenen yi xana
7: bakkan ni ma déggé baat bi té jappalé lool la wolof di wax wolof waxul bakkan bi nga xamné ab ciir la buñuy laal yépp mu né bobu la wax li nga laaj nak moy nit da ko woté lég yenen yi tontu li moy bakkan bobu mom bobu nonu ñi wax ñepp ko yamlé bima japp né mom lañuy wax benen bi nga xamné ab ciir lañuy laal nak ngelaw di ci jaar du ko genn bobu mom ñepp ko wotélé bé ñepp dañ ko bokolé ñepp wotélé ko bokolé gi nak buma ko waxé ci bi moy tékki wul dañoy bokku luñu yegg wala ñoy bokku luñu bëgg waye li nga bëgg wax moy ñepp ko am niko ñepp yégué ñoyam ca yegu waye nak la yi wutalé
5: biñu wax ni ñom dañ koy jital ba tax ñu naan ku jël sa bakkan jital ko kon bobu des ko jital ko mu jël wala
7: wa jablat bar bi japp na né ko ko joxon borom xam xam yi ñom lañuy waxe xel waye ko joxon borom xam xam yi baat la bo xamne dañ ci mëna teelif ay téré yu yaatu
5: baat bu ris la kay
7: baat bu ris la bakkan xam nga man lima japp moy cheikh abdullah bakkan be mom yalla ko jital ndax ken ma sagul koy dox gis koy dox bakkanam fi te ginaaw be nit koy dox bakkan ba fi te ginaaw nit ñepp seen bakkanu cieur da leena fete karam kon dañuy jital sun bakkan non bobu be ci dess nak nga xane mom lañuy waxtane nak itam japp naane walaf li wax lu wër la waye buñu dikké ci firi gi rek ak fecc gi ci walu xam ak walu xalaat manam walu philosophie falsafa buñ ko ci doon tekki dañuy wax ne kon bakkat bi dañu ko wara jital donte walaf waxe na ne nak aw donte walaf wax na ne ku jital sa bakkan mu jullul jakka ju la neex lolu waxeenu walaf la waye ci gis gis yi nu ni ma gisee bakkan nak bakkan bi dañ ko wara jital la gis man saw gis yi nak dañ ko wara jital de aw lolu la gis
5: waye xana bu fekk dañ ko wara jital kon nak lañ koy jitalé
7: waw kay luy bakkan biñu wara jidal ak ñaata bakkana am ak nit ki buy jidal ban la ci jidal ci bakkan yi ndax bakkan lu ben bobu ñuy wax nonu
5: kon bakkan biñu wax dafa am ay aqsam mukhtalifa
7: waaw kay
5: ay aqsam so yu wote
7: waaw ak kay mukhtalifa ay xéeti bakkan lañ bala ma ñew ci xéeti cheikh abdullah damay ñew ci jidal li nga jital ak li la jital yow lu ci nek lam la manal li nga jital yow li ko manal ak li la jital lim la manal cheikh blan bo setlo nit ki limu jital lum ci bëgga def def ko ci lum ko bëgga def it def ko ko waye li ko jital nak lum ko bëgga def def ko ko num ko bëgga def it def ko
5: ya nga wax lu xol nak ba cheikh
7: waw li la jital lum la bëgga def def la lum la bëgga def it def la ko lol da la jital
5: kon limay deug sa wax di moy ñaar yi di bakkan ak doom adama ku ci jitto yawo mat sa morom
7: waaw kay kon bu wolof ne ci saw gisine ku jital sa bakkan mu julli lola ci jakka julo neexul dana ca ñew ca lama ca xam waye lama ca gis mom man sama bakkan bi may wax ma jital ko moma gënal mu jital waaw man damay jital sa bakkan bob mom dama koy fexé jital fexé mo bañ ma jital ndax buma ko jitalé mako tim luma ko bëgga def rek def ko xar mi ngay sam mu fétal la ginaaw lu ci xew do ko xam waye xar mi nga jital nak diko sam mu fétal la kanam sa bu sëgé ci lu la neexul nga xam ko man ko fël mu joggé ci koku moy bakkan bi nga xam né dang ko jital kon ci sirine wi may siré man ci sam xelu mbop moy man damay jital sa bakkan donte wolof da wax né ku jital sa bakkan man dama bëgg jital sa bakkan mom bañ sa bakkan jital ma ndax buma jital dama bëma ma daal fuma neexu buma ko jitalé nak ma koy bëma yor saw yat diko acc accal fuma ko bëgg ñor di jëmé jëmé ko fa lool la bëggoon def ci téxalé gi
5: da nga fay wax luma jaaxal légui muy xaj yi bakkan amé xajam
7: waaw bakkan nak cheikh abdullah xamna ci ñetti xaj
5: muy yan ak yan yan
7: dafa am bakkan bo xamné bakkan bu set wécc la bo xamné bu baax la bu mucc la buy womat borom jeme ko fu bax am bakkan bo xamne bakkan buy digal borom lu bon la diko njondi diko jeme ci ay tiay tiay ak jaxan diko digal lu bon te bu ko topé famu ko yobbu fu baxut lay don moy bakkan bi not borom nga xamne borom notu ko am bakkan bo xamne mom dalay xajji fo tollu dilay yedd fo tollu di wax ak yow ci ni nga wara def moy bi ci digg bi bima mujjé wax ni
5: kon dal dafa am bu nek ci ginaaw ak bu nek ci kanam ak bu nek ci digg bi
7: bama ca gënal nak té loolu du man ma wax
5: kan mo wax loolu
7: sun borom
5: subhanahu wa ta'ala
7: wa moko wax ci téréem ba
5: lim wax

0: rabbi
1: ci yalla muy ñaari bakkan kon
2: muy ñaari bakkan ak kon
1: ñu ñew ci ñettelu bakkan moy ban
2: ñettelu bakkan bi nak la son borom di wax mom yakarna maga ca sori wul sax ca bop qiyamati
0: la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwama
2: la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwama bu fa dem dang ko fa fek muy nafsul lawwama moy bakkan bilay yedd dilay yedd nit dana nek ci dara ba yag mu tit xol ba yeungu am lu mu yek yaramam daw kawari bop yene say bakkan am ng koy yedd
1: kon bakkan bobu moy bi la duggal ci roxop man la kan
2: waw gor fofu la jemon sa bakkanu manakan leg leg mu wo matla nga fekk mu duggal ci roxo ne la togal fi ba wax la sa bop
1: ngan man soy wajur niñ baxé wona fi
2: ngan man sama wajur ma lak na ci jambaré def na nga man nga mari diu sangam alal di moy la hey du nonu de
1: ci yalla
2: dané ko numu moy la li nga def ni bari ko namo bari ko nangam fu borom téré na ko tup ko
1: boku tup rek
2: ngi gannaaw delo sa tank ci mbedd ma boba ñay deg jëm la fi kan bo ci wé deg da la jam té kan du ko tek bakkanu manaka nangoo xara kon li
1: ñetti ñew nañ
2: wax na ñetti bakkar
1: bi ñëkk bi nga wax moy bi nga xamné yow mom nga tanné yow
2: waaw
1: xana kon lolo tax serigne touba di wax ne malakatu nafsiya
2: wa sahsatul ain.

0: kon yow dang ka don na ci seigne touba
1: ko dougal fofu de
0: legi lu seigne wax fofu
1: ku mo am sama kan jidal ko ba dula jaarlo fu la neexut ya koy jaarlo fi la neex sax sahtullahin dak nga shaytané te mucc nga ca mom waw ndax shaytané ak banex ak bakkan ak dunya bay musa kané kulen fetal dané ga non yu bon ya
0: bu ñu jëfé diira ka jam
1: waw ndax day lo xamné dafa nakaré mucc mom bu la jitalé motax mané gis na né man jital ko ma gënal ndax lan bay abdullah gis nga bala nga ko xamné dafa am jégué ju sori ak sori ju jégué dafa am lu muy contribuer ci dundum nit ki dafa am lu la sori te jégué la am lu la jégué te sori la bakkan mi na da ci bok
0: mom ci ñan la bok
1: da bok ci ñi la sori te jégué la ndax mëno ko laal xamoo fum ne waye moy ki la gëna jégué ndax sa dundu liko yewenal aduna ak alakhirah lepp ci la nek waye liko yewenal dil aduna ak alakhirah lepp ci la nek bu baxé lepp bax bu boné lepp bon gis nga cheikh abdullah li ma lay wax ngir nga xam ko gis nga bala nga ko na xam nga dekk ak ab sacc ci sa benum nek bobu ni muy naqari mucc sacc bo dekkal ci benum nek
0: waaw
1: mo gëna naqari mucc ta bakkan non la mel bakkan day non bo xamné non bu jégué borom la day non bu jégué borom lol kon bu ko bëggé pous dal ko fu ko neexul bu borom dul jambar deug def ittihad gor gorlu bo moytu won bakkan la bëgg dana ko am té bakkan dafa am jëwriñ ji koy lëggeelo
0: moy jën jëw
1: ko dorel moy sétané
0: kon sétané yeen say dé jaxso bakkan
1: waw bakkan élément la bakkan dañuy wax né élément wu sétané la
0: kon bu la yalla joxé bakkan bo la sétané kon bu ko yalla joxé bakkan ba nopi seytane nek fe comme mom warte fam deug deug moy tel tagat bakkanam
1: waw gis nga bakkan cheikh abdullah mo xale ñoyam boko nampale ba mu reg nga bayiko mu boy bo moy tut mu def lo xane bu ñibise bu toge tuti complication fek la
0: fek ko fa mom
1: waw bakkan dañuy xam nuñ koy nampale ak lañ koy nampal lu mu don ak boko nampale ba nopi nang koy def
0: motax kay ki nga xamne mom dafa sagan ba top bakkanam mom nga deg ñu koy xass na ko yow da nga top sa bakkan waye ni wa da ngay deg ni nga ñaan ko sa bakkan da la top
1: waaw dañ wax ne nit ku jital bakkanam rek waaw ne wa nañ wax na sa bakkan da la top
0: ci yalla
1: lolu amna
0: okay legi ñu ne ku jël sa bakkan def ko iliman iliman mom mi ñuy tan nan iliman moy kan
1: iliman de bato wala fula moy al imam nak dañu wax ne ilal amam
0: njit mom day jitu
1: waaw jitu day jitu jitu jitu moy lan moy bu ñepp téwé fi kana ca kanam iliman nak non julit ñi dañ koy xaya atté ci iliman julit ñi wala kenu jité ci l'islam ji wala kenu jité ci jakka ji waye ñen ñu nek rek lañu nek ka ca nek ci seen param moy seen imam ca lola manam firinu baax bi ci ruhawiyan rek la wax
0: waaw
1: ñe nek ca kasso ba sax am nañ imam sacc sa sax am nañ ca ñom ko xamne moy ilimani sacc ba ngay nuy sacc ci def
0: ah waaw ma ngi yaangi ñu ñam solo
1: nak kon nak ki ne ci kanam day tax lu am day am lu tax ju tek ko ci kanam dafa am lu mu upp leen ci dess wala luñ ko gëna yaakaare ci lu mu leen gëna man wala lu mu leen gëna xam wala fu mu leen fété
0: kon yaay imam ak ya fi jëk du ben
1: dedet yaay imam moy li ñuy def yaanu ko gëna xam yaanu ko gëna man teyit am nga pass passu jité nu ci
0: tam bo nexé man nga ko waxé nako xam ko ko comme niñu ko xamé ba nga gën ñu ko xam man ko ko comme niñu ko mané ba nga gën ñu ko man kon jitu
1: doy waye yaa ci doy waye jitu ñu nak
0: ndax yeen sa ñu dem jitu nit ba noppé ke ñim jitu sa upp ko xam xam
1: imam man na baña mak ci imam gi man na am ñu ko jitu ci jakka yi bu dé ci li ñi wax en général lég lég noddu kat bi koy jitu waye taxul muy imam bi nak dess na xam ta do doy nit dana jang ba lek téré yi xam nga dafa am borom xam xam bu baax ma ngoy siaré defena señ fall fallam señ modou amin tal ngoy siaré baax siaré borom ak lu bay fall budul mom yakarna waye da waxone wax bu am solo bo xey dama koy tek ci sama kam bi ko fatali ko sa su ne da waxone man xawma ki wax deug ki def deug la xam bi wax bu am solo gis nga cheikh blad ñoñu la la dañuy jënd ay hikma yo xamné dañ ci mat di bayyi xel té loolu bi mako xité moy lo am gis nga Kamil sa bako né gaay rek mom mo waxal dëgg
0: hmm
1: mo waxal dëgg Kamil bi
0: Kamil bi waw
1: sa bako ubé rek mo waxal dëgg mom waye yow bi nga ubé Kamil bi ci lo rek bari na ño xamné buñ xeyé ci ak jubadi lañuy xey di ca gont buñ tédé seenum xel di ca fanañ ñi liko gën seen lepp lu jubadi té bo tégué Kamil duñu tariko
0: kon ñoy ña nga wax dëgg gi waye jëfewuñ dëgg gi
1: ah ña nga wax dëgg waye jëfewuñ motax walaf di wax ne nit waxul ne melul ni mu waxe ni mu jexé la dal
0: la ilaha illa allah
1: ko yaga dox rek ñu xam saw doxit
0: kon tay soma leer la bakkan leerama iliman wax nga ba wax jakata xamna ñom bañuy wax jakana djiblu wuñ ci rek jakke suñu borom ji mi tuddu ci alquran
1: yaakar na ko
0: kon dem jak nga jappone mom ci lañ wara djublu
1: moy fam la jëme rek yes nga jaxla ki yotu butelup sangaram ngir bakkanam bobu mo beug sangara bakkanam mo beug sangara
0: ci

0: borom ja
1: ba
0: dia
1: ba di lam sal
0: ke jeke mo tambale xol lam ñu nam
2: ci way yamb sun borom
0: fa muy teuf di fa nalu moy fa ñu mako sudde jakka waye moy fam ko jeme
2: moy jakkam mom ci bop
0: ah moy fa moy moy jakkam mom kon koka bakkanam jital nako jeme ko ci jakka pourtant farante sen ba tax ko wona jek bëgg ko waye nak bakkanam bako jital nak mom la def nak iliman tek ko ci kanamam mu jeme ko fuko neexut satti bi ñepp teud mu bayyi fa yefam dem ci jibey jaamur du ko ta borom joxul ndigal ni jey lekh lekhi ba borom yek ko jël ko ne ko tepp aw yat mu ne solah mu wo police mu ñew japp ñu yobbu ci kafa ba
2: lolu ri moy lat
0: fa muy fanan ko fe bëgg ko wona fanan waye la ko fa yobbu nak ah moy bakanam
2: legi xam nga wax ben baat rek bëgg nangal leral mako nak ne lolu ci jibey jaamur
0: waw
2: legi lahlahi ak lohlohi lan wotale
0: ha
2: lahlahi lamako wotale ak lohlohi lan mota wot lohlohi ci
0: waw xam nga lohlohi mom dara man na nek ci poxum jabo wala aw sax wala nangam di lohlohi lu dugg ci barap waye lahlahi nak waw mom bari lay pirul waye nita koy def ci jiba bu fekke da nga momul jiba je nak te xemem la ca nek te borom joxulo je ndigal nak dëgg jël lakh lakh nak ba lakh lakh ba gër bëgga jotté la fa nek rek borom dalay yëg bu joggé tay law yar nga né sulax nak mu wo police ñu japp yobbu ci kasso ba
2: tay ko yett mu né sulax
0: ñu wo police ñu japp
2: la ilaha illallah
0: bëggu fo wona jilé bëggu fo wona fanan waye xam nga lu ko ci yobbu bakkan ndax bakkan ko té ligéy ba am bakkan ko té ndam doolé bu ñepp ligéy mu top bakkanam mom nelaw ara ndax ndiko ba mu neex ko
2: da nga wax ñett yo xamne nit ñi dañ leen di jaawale te man may deglu ñaare man na baña xam ban mo ci ban muy li nga wax legi ci bakkan ak saytane ak adina ak banex nan la leen di xamé
0: bu ci nek manes nako xamé ci xamé yi ñu leer gis nga bakkan moy seen ay ñom yeb ñe ay domam lañu mu amit ay seut gis nga domam yoyu ak seutam yoyu adina mi ci la bok gis nga adina dama koy misal ci tay bu ne bakkan ab goj la mom bakkan ab goj la bu and ak bak banex moy lamuy duuy bu duggé ci bir lamuy duuy moy banex bu ko defé nak shaytané moy famuy soti aduna nak moy ten ba bañi roté non man na ko misal ci nonu bakkan ab goj la bu goj ba duggé and ak bak ba lamuy duuy lola mo tuddu banex bu duuyé ba genn nak famuy soti moy shaytané té moy aduna kessé kese kese fofa lay soti nga xamne do daj do xalat do sakku len lumay rek poñar titum aduna te lum la jaral nga jël luñ la ci joxe nga jël kon non la ko mana leralé ci bobu fan
2: okay tay baat bi tay buñ ko xolé diko wax ñan ñoy ñi nga xamne ñom ñoo gëna yello ñu leen di wax baat bi
0: waw ko jital sa bakkan comme niko wolof di waxe mu julelo la ci jakka julo neexul manam moy kep ko xamne lula sop nga def jappal na nga dajek lu nakari kep ko xamne limay def amu ci setantal amu ci ragal amu ci tit amu ci kum ci rus amu ci lum ci set amu ci lum ci bañ nako worne bu yeddo ci neexi du ca faran ko seen mu mel non ak wax ko lola waw bude da sagana jaamu yalla bu fekke dafa dekk ci ngagne deri nit ñi ta fay ko ndax ëpp doole gu mu ëpp doole nit ñi xamne kan mooy lu ko dara mu neex ci mom mu dekk ci di toñ julit ñi sa bu nekk te bayyi ne len fa ngeen di mujj du rafet
2: legi di may laaj ba xam ki toñ mom dañ ko yamale ci julit ñi rek wala mom toñ ci bopam sax mom no ko wërut
0: waaw toñ ja wërut rawatina nak bu may wax julit ni ki may wax muy togn sax ab julit la koy tuddé waw ab julit la koy tuddé ndax baña genné kenn ci diiné ndax ab julit mom dafa xam nañ koy xamé ci kaw do xamné bu ko gisé ci nit ci dékk ko ja sayut lu ko ja genn waye da lay gis nak nit wax lola mel nona ba paré def ci jakka ja benn bis nak lu gis ko mu togn
2: Okay. Te xam nga

0: son borom leena bu len jappone bu gene defé aw ki day yam ci yeen dong ko gis muy togn julit ak muy togn kudul julit nit ki da togn ba togn bopam da na togn sax garam gi togn soosi
1: han
0: ndax moy nef ci lo xamne yalla neewul bu len defé ni koko gisé togn na mo xam nit lako def mo xam ab julit lako def mo xam xarma ba baywa ba gelen be nam ci jeufatiko té yalla mi nga xamné mo xërim farti nit wara jaar ndax yalla ak nité la sak ba nopi do ko sak am julité
1: ah nité
0: waw ko nit ki lu mo doon wara dafa am lo xamné yalla nit ñepp lu ko téré
1: waw
0: kon xamal nit rek nit joxal nit akam suuf ci jox ko akam gis nga ci xamlat yaq sax ci togn la bok ñew mi tim geej gi wala nga tim dex gi di japp fofu rek man nga fa yaq
1: na fa yaq
0: tim nga dex gi di japp
1: waaw
0: pour yow da nga japp dex gi mom dox mi di jeex tax ngay defé lo neex dedet lolu ci yaq la bok yaq ci pass pass lay dekk lek gi du jeex te neex na ngay lekke nu la neex lolu dañ ko téré ab julit
1: okay
0: kul ma yalika kon nit ki man day togn ci fune man day togn kune man day togn fi lu ne waye togn yoy yep nak ben na ci baxul motax kep ko gis moy togn kune mba moy togn fune mba moy togn ci lu rek wax ko baat bi
1: kon ba cheikh kan donc suñu degge li nga wax ni kon day melni doomu adam amut liberté totale manam 100% lu la neex def fen la amut ci ki nek bulit ak ki nek tu bulit
0: dedet waman yata'udul waman yata'udul la
1: fa khassal man nafsu ilaha illa kon lay nit laaj liberté nek te liberté ni ko beugé total dafa amul fenn ndax kenn ku ci amna fi la yam lo
0: lere ndax liberté dañ la koy jox xam nga liberté dañ la koy jox
1: waw
0: baat bi limay tekke ci tubab liberté dama soxla liberté kon libero yaangi laaj ñu jox la liberté kon ki la koy jox ko xam mom liberté
1: ci yalla
0: yalla nak moy jox liberté kuko am ku ne kon yalla do nga liber liberté nak ay droit la ak devoir yu ñi limité gis nga bo talalé sa loxo cheikh abdoulaye fi sa loxo yam fofu la sa droit wu morom fi tambulé lool nak da ma ta xamé di baña mama ñay dem rek nun réew mi ñi wax gambi diko wax mali da no am barab bo xamne bo dawale bo woto ba yegg fa daga fay fet gaay taxaw yotte ni fetal am lo xamne fajon nga ko fi ci senegal gi dañ lay wax ne lolu mom du fi si nangam la aw kon liberté totale amul yalla rek moy kiko am
1: ci yalla sun borom
0: frontière bobu nak sa boko jigge ci baat bi mo waxone wa man yata'arrafu lillahi qatala man nafsuhu toño yalla sa bop nga toj
1: kon tej gi ñu yalla tej ci mbir bu ci wax rek waye wax ak jëf yépp da nga dégg ñu yalla li nga wara jëf ak li nga wara wax li nga wara jëf yam ci bu ko romb li nga wara wax yam ci bu ko romb kon ku romb la nga wara jëf ba nga romb la nga wara wax lu la ci dal ya ko yobbe sa bop
0: aw ndax yalla dafa bëgg nu mucc yalla dafa bëgg nu mucc te gis nga ci xamlat mucc yalla da ko tek ci njub gis nga ci xamlat ku njub mucc nga ku jubul muccago ku dul jub ba mukk do mucc ba mukk
1: ilaha illallah kon mucc mu ci njub
0: waaw
1: kon ku bëgg mucc
0: fa mucc mi ngi ci njub ku jub mucc nga ku jubugul muccago ku dul jub ba mukk xamal na do mucc ba mukk kon mu jangi tege ci kaw njub
1: kon yow tay
0: ci la
1: tay nga alerte ki nga xamne dafa bëgg mucc te nangu wuta djub
0: ci bëgg mucc
1: waaw
0: te nangu wuta djub dama ko nan tari ba ya da ka dor nga so loxo ci ak
1: la ilaha
0: ndax lu jombu la sun borom ko jombal ki nga xamantene bi limay def woor na ko ne du ak njub te ko ko def du ko bëgg te yalla ne li du ak njub mo ne ca nako woor ne du mucc bu ko bayiwul du mucc fi du mucc fele
1: xam nga tay de nga indi baat bo xamne xamna ko ci mel ni ñew Seigne Moustapha Mbaye Sall ñepp tay ji fim tolle lañ bu wone wax ak liñ ko waxal ndax ñi nga ñewé ci baadi ak ñim sédeliko ci bakkan nak yoy rek manam dafa nek lo xamne buñ ko waxtane wuto ni dana bari ño xamne duñ ko xamé ni legi kon ba Cheikh Kandong tay ji bu indé baat bi waxne ku def sa bakkan iliman da la julilo ci jakka julé neexut nga leralal muko ni tay bu egon tay fo yekete tay loy wax
0: xana moy xam nga sunu borom kum la yol yey la
1: waw lutax
0: li tax moy daf no leralal yepp te len lu ci nek am ci yo xamne mom don ko baye wax nako ba mu leral deng nga wa nafsika wa ma sawaha cheikh abdou fa alhamaha fujuraha wa taqwaha waw
1: lol moy lan
0: yalla mi yamale bakkan dafa ñew nak mom leral ay chay chay bakkan manam leral rek yi bax ak yi bon ci gatal waw leral la ko nit ba mu leer nañi kon nit ki amna lo xamne bu amé mu na dogal bu yalla deer dogal bu yalla de dogalam la mom
1: kon yow suma déggé ni ngay wax man dama daldi dakk wax gi nga xamne da ngay dégglé la wolof nan yalla waxul kenn dara fekk yalla wax na lepp
0: ah yalla waxul kenn dara
1: ana
0: mom mo jengul dara kay yalla kay lim wax mi ngi fi fo dem fekk yalla kay lim wax ñi nek nit ak ginek dara yi kay yépp bu ci dajé won duñ wax li yalla wax yalla waxuma yalla wax kenn dara way yalla wax lepp
1: la
0: ilaha lu way di wax rek yalla wax lool te itam kon gannaaw yi ko tégi bëgga jot yonent bi
1: waw
0: sallallahu alayhi wasallam lol sax amna ñu ne tabi'ina ye ko wax amna ñu ne hadith la waye nu wax je rek mo nu ci yittel
1: kon bu lu nexé fof man nga ne gaay yu baxé né nañ
0: waaw gaay yu baxé wala gaay yu baxé né nañ waaw dafa am ño xamné manam daño wax né manam daño joggé won ci ben xaré ñu dik ñu mu ne joggé nañ ci jihad ju ndaw ji no nga jëm te jihad ju mag ja ñu ne jihad ju mag ja nak moy lan moy jihadun nafsi manam xex ak sa bakkan nak ñu ne ko moy kan mune man jihadun nafsuhu fi tahatillahi xex ak sa bakkan nak ci
1: suñu top yalla
0: fonku jaamu yalla nak lool nak dafa am lu ci dimbul nit ki ndax bakkan mom da gawa bañal waye nak safara amna ci amna confirmer boko jox mom du bañantu gis nga bakkan mom
1: kon bakkan des koy tagat
0: waaw bakkan def nako tagal def nako wuli tagata wuli bu ko
1: waw
0: waw lolu mom benen waxtan la xam nga waye da nga gis ko yoro fa diko ñu diiw de day wuli faaso wala da koy tagat fenk amana tagatu day wuli wala wuli wul day tagat ci way ki yor jiko ju baxul dem ba am doole ne leng ñu dañ koy jubanti nak koka bu boba de su ko tagat dañ koy wuli
1: la ilaha
0: mom waxe wala fi leer nañ la mom yar buy dal tek lu dis gan so bayyi ba teletu ko mune laaj wulli bam noy nga dog am li nga bëgg ki nak da koy juddu walé diko magalé ni diko ci tagat nang nang di lemmar ci nan ko defal ni bankal tanki boy ci bu waxal bismillah del jita sa takum nday jor del xol ci sa kanam nangam koku dañ koy tagat ngir mo laggi walé ko waw lolu moy takale di gëdd tagat ak wulli tablat man ba legui damay laaj ben laaj bo xamne ndax man bi koy laaj ci la bok ton li ba legui mom amagum
1: moy ban laaj
0: damay laaj man toujours ne lan motax ñu jub jubo wuñu te ñu juba di jubo
1: lol de laaj ba am solo mo
0: ya lañuy def ñu jub ndax ñu jub nak moy julit ñi wala ñi bax ñi am ay qualité yu bax waye nak ba adun dana ñew nak fiewere len ci yo xamanteni bi ñaka jubo ko ko dana wañi seen jariñ te ñu jubé di ñom dañoo jubo ci nañ faagalal ñu jub ah ñom jubu nañ ci loolam té ñu jub nak jubo wuñ ci nañ mucc ci jubul faga garno
1: ñam ko dañ mu ngi sax di xex ci seen biir mo leen neewal doole
0: waaw kay loolu ab laaj la
1: ñom degg nañ la
0: waaw yé degg ba
1: li tax laaj bi engagé ñepp moy ñepp ko yek ñepp yek nañ ñi jub jubo wuñ
0: jubo
1: ne jullu ñi ay aqsam yu muxtalifa lañ def xaju wuté ku ci nekk ne ma nekk ci degg
0: ah
1: ci nek bu ñu neewal sa morom doole nga bëgg mu ñu rafal ko ba nga dess fi yow waaw lool ab laaj bax na
0: ñepp ñom jubo ñom ci dañu rafal gaay ñom ñepp rek
1: waaw kay
0: laaj ba ngok kuma ci tane
1: sant na la
0: gërem na la wa ma tawfiq ila
1: allah jere jeuf kan
0: rahmatullahi wa barakatuh
1: ma ngi lay sant baye cheikh kan donga tay ji mo ng ba doon dalal fofu ci taif muy wal leral leral yu am solo al oustaz alaykum salam wa rahmatullah
2: ma lay ziar mi ba
1: ana wa al azhar
2: ni
1: sa mouride ahmed samba wa école bi yepp leg oustaz ku def sa bakkat iliman dama la julli do ci jakk bi lu neexut mo melni deng baye cheikh kan fim ci na ñi ngi lay sant bu baax xana ne yeen ñi may dul qualité son bi waro na am deug deug amuñu ko mom ndax fim nek ban na ay joyu elf yi bare bare xamna man lima ci deg saw bari wu xeyna yeen ngeen forrat ci lu bari ngeentu na andal seen mbokk abdou lahad sall fay chakam dong ñu ngi koy sant bu baax baax ci leral yi nga xamantene nak leral nako kon insha allah rabbi ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp di ñaanal ñepp yalla mi borom jamm tam ko ta kum defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf ñu ba nak programme radio IKB FM
2: batna bay ci rew alam yaay dafa wax ne tayu mat bu xamone ko bi mujj borom be ab doom da koy sukkal de nga walam jaay di wax ni salaax bu ci bëtt buntu bant lupp e bëtt
1: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
2: mat batna bay ci rew alam yaay dafa wax ne tayu mat bu xamone ko bi mujj borom be ab doom da koy sukkal de nga walam jaay di wax ni salaax bu ci bëtt buntu bant lupp e bëtt
1: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
2: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
1: ya sa xottiku guddal sa goñ la
2: walam jaay neena jeñu buntu ñu ca bokk wëru ñepp bokk ñu bëgg borom
0: walam da wax ne ku fay say bokk ray say non
3: walam jaay neena setal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
4: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
5: bëgg sa mboros bu baax bala nga tambli xosal wëñ bi
6: la barwol nampu boy bajant lu bëgg ci biiru xaban te gëndegu
7: walam jaay neena seydu bubbu ba fa la neex su misan
4: tak takal mbop baxal su mbana
8: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
9: walam jaay neena luy naaw mo neexa sanni
3: wala ñay neena su ker du ko dé sé su mu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay ré
4: wala da fay wax bop budul dégg ndigal nak kenn mënu ca dé barké
7: ñay dafa wax ni wuré tangam lo ma gënal kuma dakk yob mënduluñ
9: wala ñay neena ñi mëna ko amuñu baam
6: wala ñay neena bo di fété tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
9: wala ñay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wala ñay neena fi ni fessé ken dafa jey bu gorum
10: wa di wax ni wala ñay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
6: wala ñay da wax ni atub gaynde forlu tef
11: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
4: wala ñay da wax ni rango ñi baado la moy sim cerey bur
10: cheikh ba wala ñay dafa wax ni ku dem ba ci all ba mari sa bam tax na ray ko da nga yëndu suuf
4: wa wala ñay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
6: wala ñay ne la la reg mo jeexalut ak mbana
12: cheikh abdullah mag ñi de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
6: wala ngay day wax ni ñabu adina buta jërul yanu torbo atam wala suñ yaay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
4: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
6: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey ngay yaxu yey kettu yax
4: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
1: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
4: wala dana aduna de bu cere way def nako lalu
13: wala nga dafa wax ni bare ndo ba beug ker bu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
6: wala nyaay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo and ak mom ngore bi moy kakator melokan wu ko nex nel wala nyaay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rangal dara jeex dara laax toy wala nyaay da wax ni bu gop atu da tul cour jek jeex na
1: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosano
7: wala nyaay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yeb na ubbi
6: wala nyaay dafa wax ne jëm télé baye gacce neew ja
10: wala nyaay neena ku sax dembu tabbi do ko sami xéeram jambo
4: wala fa daf ne ganar bol ko xébal akku ndax makuy balaxé na mag ñi dañ daan wax ne bopu jaxandey yag na bëttum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkal mu di
13: waaw wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taaf
7: dafa wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
1: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
4: señ abdullah wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
7: wala ngay da wax ne nag wu dul bo chamé so wu wex batal
13: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yak tay nelaw
7: wala ngay dafa ni
8: señ abdullah wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
13: bëgg yap bar bu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
1: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
7: sax bu dëkke loxo jëf jëf
6: wala ngay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
13: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu
1: waxi wala
13: xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu wala ngay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
1: photo photo tagalul mbam ak nopi
6: jappam do pot pot mu xéñ def
4: kërëm gi su ko lay nga waye ragal
1: ben ab nen mëne su ci amu pëdd am ci ciuj
14: denti kat ron lal da fe bay ko defenu ci ruun
15: wala njaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu du ngala
16: wala njaay den da sum pullo bu la ci yore goj da wé su ren ba
1: beutep tam jël na mi deb sank lañ bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
16: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci fi joge
1: xobu xal xajul ci gemi ñak tef
17: borom konku yegul borom lar net
15: waaw wala njaay neena dan bu naqare gungé du ko defal wala njaay neena deratu bop du moy mbagu borom wala njaay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam legal bamu taddi nga fa
1: ciwol du tok dom je bet
15: yidd bu ngi jibat la dañu do tit bu tax tax ayal waan ku ci wato xaj bo nga wésu mustafa
16: mbojjan bu mu taxajo do wër te cour di wéré la
14: rek reyna su ñeël waye loxo muñu ko
1: picci mi ci loxoy xalé yi wërta ré picci mi ci kaw taal bi
14: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
15: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru te gis nga fi le siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak lat kawar ak mous ci bafa mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko dut te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
1: yo xam nga siru le
15: waaw xamna siru le mous deug yalla waaw xamna siru
1: man damay dégg ñaar amay dégg sa ndax di dégg si ndax di deg beubator
15: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor ba
1: legi ñom ban jamon lañu wara nen
15: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugal wa gis nga bo bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax li ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
15: ah buy nen day yolal
14: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulaye Hat Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof njaay yag wax ngir misalat mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdoulaye Hat Sall mu ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
18: dama la ko xam ni ma wax soxla ay kad ba go ko ko xam ni ma wax soxla ay kad ba go dama la ko xam ni ma wax soxla ay kad ba go ko ko xam ni ma wax soxla ay

luar jala dem nak dafé débol lu gem dé pour danoyé mangi del ci ci mom délu wax jala dem ak dafé débol lu gem dé pour danoyé mangi del ci ci mom délu wax jala dem nak dafé débol lu gem dé pour danoyé mangi del ci ci mom délu wax jala dem nak dafé débol lu gem dé pour danoyé Holy set the mamot tax in Tuba. Yakakan Nasarani Basan to Tuba. Amurit Nalusan Fate Amne Tuba. Yepukuita Kangaita Tuba. Murim Mamusan Fate Amne Tuba. Yepukuita Kangaita Tuba. Sin Tuba limu bekon ci rew mi moy li wala barak musiba mar lay teyi Sin Tuba limu bekon ci rew mi moy li barak musiba mar lay teyi Cheddo ak nasaran bi di andi taxar wala jarak ni fi di bur di nan ba jaxar Cheddo ak nasaran bi di andi taxar wala jarak ni fi di bur di nan ba jaxar wala bi ñew taxawal jeppu lo ki dara wala appandal gi nan lay moy manara dal di wax ni ma fi man ken ga ñi ñew leen A biraw dem a digen xama xamole Yalla joxna ma lu ken yorul ci soban wala xama biat lu ken yorul ci bidan wala yamal qiyamé sama loxbu tuddi wala kum sedul dangay pande xama xalbi am ñu ñaw di jebalu am na fañuy top wala yennu magi na xama xamone dago ayo ya admiram serin batambale pen wala dem ca kaw ba foka damel akub ten wala ñu ñu fexé ba ñop señ bi bir geet wala señ bi mo fexé ba yenn samba bir geet ñu ñu fexé ba ñop señ bi bir geet señ bi mo fexé ba yenn samba bir geet Anya nya fexe ban yob señ bi bir geet señ bi mo fexe agen ne sam da bir geet oti andi ak jegal dugum faram mom wala yapu de safa da ay tuba da nu imam wala oti andi ak jegal dugum konam mom wala yapu de safa da ay tuba da nu imam wala alna mom ku ko toy ndax du kuy fayal ko wala Baba bien ni bine kon te dan ko pom to Alna mom ku ko to ndax du kuy fayal to Wala Baba bien ni bine kon te dan ko pom to Wala Alna mom ku ko to ndax du kuy fayal to Wala Baba bien ni bine kon te dan ko pom to Wala Alna mom ku ko to ndax du kuy fayal to Baba bien ni bine kon te dan ko pom to Alna mom ku ko to ndax du kuy fayal to du ba bien ni bine ko te dan ko pom to ay ma wax la li sax te ki bang ba ko ni ya jum la tan par ku ma ya ki def def ay ma wax la li sax te ki bang ba ko ni ya jum la tan par ku ma ya ki def def Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala Le Bernard la ñu wax ka wal ga ci señ bi wala ba te kon lu ko may yow nga jog ci dun bi wala jël na ay gobar ba dal di def ci bir gal wala ena day jott ni ngeen ko def du len bal wala ñepp xabur ci mom ku mando fen juuf wala moko tele wax ne baba mo fi gem fu ñepp xabur ci mom ku mando fen juuf
moko sere waxne banda mo fi gantu ñepp xam dur si mom ku manu fendu moko sere waxne banda mo fi gantu yema gis jamak mom amul jota xex sañ bu sajja yalla la taxol ba da jeex yema gis jamak mom amul jota xex sañ bu sajja yalla la taxol ba da jeex di ngeen te wax jaayante ma ko ak yeen benn jaam bu gis li le du may ki moom siin burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi sëñ Tubaa yaral na ma melum liyeen yi burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi sëñ Tubaa yaral na ma melum liyeen yi burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi Serin Tuba jaral na ma melum liyeen yi burgu ray gi ma yor maa ko jënde wax bi Serin Tuba jaral na ma melum liyeen yi aa di ñëw ci sëñ bi naa ko lii ma wax fee ngir sa jëmm ji dalaa taxul lu dul lii dala yamal qiyaami bu ñëpp teewee ang ma bàyyi xel ma doon sa jaam ca boobee oo nooru jalaal ak nooru jamaala oo nooru jalaal ak nooru jamaala oo nooru jalaal ak nooru jamaala Noor jalala noor jamala noor jalala noor jamala noor jalala noor jamala noor jalala noor jamala uji xaar na yaqaar Cheikh Sami Gojam yes walaay noor jalala noor jamala uji xaar na yaqaar Cheikh Sami Gojam yes oh noor jalala noor jamala uji xana xate xami go jamye yabak bay deri wen ay deñam no go fess yabak bay deri wen ay deñam no go fess yabak bay deri wen ay deñam no go fess yabak bay deri wen ay deñam no go fess yabak bay deri wen ay deñam no go fess Sabak bay deri wen ay deñam na go be wo nak ki mo andal lu lan ni la ek sala jara andal bele karam la gam wo nak ki mo andal lu lan ni la ek sala jara andal karam la gam wo nak ki mo andal lu lan ni la ek sala jara andal Karam la gam ko anda ki no anda la cha teri sara jana Karam la gam ko anda ki no anda la cha teri sara jana Karam la gam ko anda ki no anda la cha teri sara jana Karam la gam ko anda ki no anda na jara jara tok na jara jara tok na jara mam jara kem du melni mam jara tok na jara jara tok na jara jara tok na jara mam jara kem

yalla ko bind na law bi yak yatte keul ba bo yene borom keul bi li ci fess nga ko meuna defal la ca xajul xaju ca seigne touba ñiko deengalon seenu keul ku ci nek xexal nako waye taxul jam ñeyam motax mu ne bu len ma geureum geureum len law bi bu len ma sik sik len law bi kon gañu ci mahabba ak mbolem etap yi ñu waxon muy juroom ñent ben bu ci nek dañ ci arawante lu tol na digeenti asman ak suuf mahabba bobu muhyiddin ibn arabi neena awliya allah wali sun borom yu mag yi nga xamne jalalullah daf leen di japp ak mahabba fi shawq bañu sey ba ruy nek ndox neñu ñu de liñ ci amé de tabiiy man ñu nga xamne lima ci amé ilahi la buñ ci sampon lutal ni tekku ci juroom ñaari asman yi dana ko ruyal ta man yengaluma sax kon mahabba dana for jam yalla yi man nañu rawante ci lol ci etap yoyu ben bu ci nek buñu ne nak lol taxul ci ahmadou bamba di cheikh ahmadou bamba gis nañ tax ci njoj njaj bi fi seigne moussa ka di wax nan ko maqamati junaydee ki boti tayfur ci sak raw nga ko laqon ta tax ci la for cheikh ahmadou bamba buñu weso yoyu waxon na ci exposé bi ne dina dañu set xoli jam ñep mu upp ci ciofel ci yenente bi ak ci sun borom ba tax ñu tan ko jox ko khadimu rasul def ko khadimu rasul no ci ay khususiyatam yi nga xamne mom lañuy bëgg waxtane lenn la ci bi nga xamne ne juroom ñent etap yoyu nit ki matale na len gannaaw lolu ci la taxañu ñent de yi ma waxon kon waji fofu wéss na liñuy wax muhadara lan moy muhadara muhadara moy jam bi nga xamne ak ragalam yalla tollu na ci melne yalla su doon jëm ma sapp ko taxawu ko jési fu mu jadde yoon yu mu ciow ko nga xamne liñuy wax siratul mustaqim li imam al-ghazali misale ko ne moy al khuluq khuluqul mu'mini deug jikoy julit bi deug nga xamne leppam daf koy nat ci andari sharia ba du upp gu yes ak tabe ci ande par sharia la koy nat waye doon tabe gi nga xamne tabe rek la ci mom dafa ndax ku tabe deug maye day neex ci yow lolou tax koy joxe lepp lu muy joxe ngir yalla tax mu dem ci xéti jikoy ba yépp jeex ñu ne koku ni mu occuper juste milier ci mbolem akhlaq yu teddi manam jikoy rafet yépp mu ngi melne tay buñu né nit kaangi jéggi sirat bor bi safara la di reddu mu juk bor bi safara di reddu mu juk buñu fa doon melantan tek ko ci digg bi ngir muy daw bor yi gëna tang ci wét gi di daw barab yi gëna tang ci wét gi dañuy fekk mu déwé ci point bo xamné bu équidistant manam buñu naté yi digënté ak wét gi ak digënté ak wét gi ñoyal kep nga xamné bu fekkonté né reddu wu sewo yi nga xamné digënté ak tang tang be ak digënté ak tang tang be ñoyal kep moy dé bu mucc ba nonu nga xamne buy dox du jeng benn bën bën pou sa ci gëna jëm ci genn wet la jikoy waji ci andari sharia am maté ba du yok du wañi liko sharia digël taxul mu ag ci akhlaqul muhammadiyya ndax siddiq pour nga nek ko juroom ñaari chart nga xamne mom la imam al-ghazali wax nit ki bu jëg hadara nonu mu téwlo né sun borom ngi ko sapp ndax sallallahu alayhi wasallam neena al ihsan min ko fi reñu di anta abudallahi ka annaka tara in lam takun tara innahu ya boy jamu yalla nga melni yaangi koy gis ndax ni ngay tewali sa xol ni boko gis mom mu ngi lay gis nonu nga koy tewlo ba nga xamne dara ci aduna lo xamne li doko ñime def ci tew ak magam doko def mukk mukk mukk ndax xala bobu nga dekk koku moy muhadara bo fa joge yaani add ci mukashifa mukashifa moy bu diko yu ban yep dañe lepp lu nit bëgg aduna dañ xol bi day set xol moy birabu ruh ruh moy birabu sirru xol bu seté lepp lu koy xëc jëme ci aduna tagona ak mom amatu ben rapport ak aduna bu ko défé li ñuy wax fathu day ñew day jallok ruhi malaika yi ak yonenti di jallok arashat kursi yu ak lawhul mahfuz diko jang waajo ji nga xamne mu ngi tollu ci jogé ci muhadara tollu ci mukashifa bu ci joge day dem ci mushahada mushahada nak ni ma misale won ni nit ki ba mu sene safara yu muy tak mu xamne safara luy leral la luy lak la lu tang la bo ci lalé tang fofu la ci xam xam yam legi mu kenn ki mom dem na ba add ca tek ci loxom xam ni mu tangé koku amna ci xam xam waye ci koraw moy ki ñu ci sanni muy badañu
xamatu dara ci aduna nga xamne ci mom dal ci xalaatam ak xam dara luddul safara amatul safara ko wërwet bu nek fete ko suuf fete ko ndey jorat tamoy comme ku lat ci geej ni la ndox ni di mëriwet bu nek nono la mel ci yalla tok nga xamne mo tollu ci fanaaw bu ñu seton nak bu ca yagge yag ci ba tam ko bu nga xamne danaka du ko yakale ci dara day delu ci mel nam melon motax ñu ne wali day yek yonent day wacc yonent fofu lay tambale lamu gëna niroom nit ñi rek ci la gëna maté ndax nit ñi gën ko roy ndax nit la ko xamne dafa indi mission bo xamne nepp lu ci nit ñi war def daf ko wara gis ñu gis deeng nga lolu da nañu indi ci ñu waxtane wa innaka la khuluqin azim waye waji bi nga xamne ne wessu na étape bobu ba nga xamne legi amatul dara lo xamne lolu da na ko def taasir ci ñom wala ma way di ko misale sayyiduna yusuf alayhis salam bi nga xamne ne zaliqa ni ko don sakku buñ ko teyé ci kassa buñ ko génné tamu éviter ay nit ray ay nak di len dagal wa yapp yi ñom ñi ko mësu la gis bañ ko gisé dañu tiit né ngam diko xol ba dag seen loxo mom mi nga xamné tam na ko gis loolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram diko doxal moy di len sét ba xam ñi ngeen di dag seen loxo pour bu ëllëgé li ngeen ko don ñaawalé mu ñaawalé len liko ëpp ñi ne kon ci zali xati bop mo tollu ci kam ci ci mbiru yusufa ñala ñoo tollu ci fana rek ci digëm mo tollu ñoo tollu ci mushahada bo xamé ni nak dé muhadara wes mukashifa ba dik ci tamkin tamkin bobu ci bopam ngi bëgg dem ci misal mi nga xamne mom waxuma khadimul rasul biñ ko tudde ndax té lolu taxsis la ndax fadlu liñ tudde ngeenel ñaar la al fadlu khususi ak fadlu amali wa fadlu khususi jëf jo xamne mérite la dang koy jëf bañu may la ko nit ñi xaré won badar ak ñi nga xamne ño dakk jamm yalla ci aduna ak ñeneen ñi nga xamne ño jëf yeneen jëf yépp ak amalu fadlu khususi moy ngeenel lo xamne dafa neex yalla rek ñu def ko ci yow ni nga xamne nan la cheikh ahmadul kabir ne li nga xamne mom la neena seigne daru assane yaay la ko goor di jito ci yalla la ko nit di jito ci yalla ba mu top la lu sopp sa borom la mu def ko ci jallam waye di cheikh muy lo xamne goor bu tak su be rek koy liggey lolu moy fadlu taxsisi fadlu sosi ni nga xamne makka non la gëna gëreb yi ak madina to muna wa makka ak madina liggey ñu dara lu takki ci def liggey ni nga xamne jakkay non lañu gëna marché yi ni fadlu taxsisi la ni nga xamne bisu aljuma non la gëna yenen bisi fadlu taxsisi la ni nga xamne yaru koor non la gëna yenen wër yi fadlu taxsisi ni nga xamne laylatul qadr ci biir ramadan fadlu tax non la gëna yenen wër yi du lo xamne ñoo ñu ñoko sakku lu neex yalla mu jëf lolu motax khadim rasul taxsis la bo xamne ci mbor mako defal daan ci dukk classé classé bu ko